0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi nishka uyanapika. Pusak kunaka ima pipis, mana umarinacho. Nishka uyanatami uyangichi. Aji aji yuyarikpika. Pusak kanaka, mana yanga kunapakcho. Diosa chikanchishka. Paipagya kausachun churashka kunami kashka. Mana chayzacho. Hasta wampis, pay y masina cascata, rico chikunami. Ay, wow, Kiko, papacito. Wakin pika, kusikuyuangmi y achana. Wakin pika, manchana xinami y oyachi. Sinakak pipis, kikin shungu ukupitia kuhtaka. Wija chuntak nikpimi, kaitaka, wija nata tukuni. Pusak kunapak yachanaka sumak kanakakpimi yachakuna yangza. Chaimi kikin kunatapis yachasunchik nikuni. Sukutimi uchilla kaspaka puebloman ñuka yaya pusakpi rikani. Chaipimi ñuka yaituka kuchilluta molachirka. Molak amuka sukta hierro jawantagmi molarka. Chaita rico spami achkata manjarikani. Imashinata sukta hierro jawanta kuchillotaka molancho imami. Nispami wasi mantigraspaka nyuka jatak sukta hierro ta hapispa. Molasa nikani. Chay hierro ang molakpika. Mana molarisa nikpimi kaita chaita yoyarispaka. Molana yeruka, molana pacta cascata y acharcani. Chaisina zatagmari, nyokanche kuya yaituka. Runa conata azichichunka, runa conaza tata, suktak sinata roraska. Sina cascamantami, pusak conaka, runa zata caspapis, suktak yachiska. Runa conata azichinapak, roraska kuna casca. Chaimantami, pusak kunaka, suktak kunata azichik kuna. Pusak kunaka, zuzu sungu mikana. Ima pipis mana umarik mikana. Wauki Pabloka tukui manta yazi tukui laya wang mari kaita chaita yoyachispa yachachiska. Chay mantami, masna kutin wauki Pablo yachachiska yoyaikunata yachasunchik nikuneja. Chay tapis, ama yanga manta ni kungapa kai kunata rikosun. Segunda Corintios 10 1 2 kamak nyuka Pablomi Cristo paku yai jazaki xunguan kan kunataka uyapaichi nini kan kunawan kaspaka kuyai janyawitak marikani hasta wampis kan kunamanta karupi kaspaka yazitak rimarikmi nishkamikani. Chaimantami, kaita mingani. Nyuka rikunaman rikpika. Ama maipishkachun rimarikza ningichi. Maihankuna nyukata imashina kaskata yanganchispa rimakuna wanka chimba puranatakmikani ningmi. Tukui layaman yachak pusakka. Kikin imashina kaskatapis yanganchikpika. Nyawi nyawi chimba purakmi. Paiwan azikakpika azimi. Mana azikakpika chimba purakmi. Chaita ruranapakpis azi azimi yuyarina. Mana pusakmi kani nishpaka hapishkawan imatapis ninazacho. Kaika kunan punja pusakkunata yanganchikkunatapis azitatakmari sinchita riman. Maihankunaka nyawi pika mana rimaitukuypak shina. Unju zamari ninkunami. Sina kaspapis, Dios yoyaita kukpika, kaskatata rimana simikuna tiangzami. Chaimantami, azi azi yuyarispa, Dios yoyachishka sina rimana. Segunda Corintios 10, 8, 9 kamaka. Sumagyarishka sina rikurichumpis, poderio mikanchi. Chay poderwan kankunata yachachichunmi manda Jesuska kurka. Mana kankunata yaki chichunchu kurka. Chay mantami, mana pingarispa yachachikusunza. Kishka kunata kachaspa, manchachina kaskataka, kankunaka ama yuyangichi. Ningmi. Sinazatak, 2 Corintios 13:10 pika. Kankunawan kaspaka, ama sinchita rimaspa, mandakunga pagmi. Manarak chayman rispa, kaita kishkali. Kankunata yachachichon, manda Jesús, poder takuska sinami, yachachishanini. Mana kankunata, yaki chichuncho, nyuka manka kurka, ningmi. Kai versupish, pusak kunataka achkatami animachi. Pablo manka, Dios atangmi poder takuska. Chay poder wanka, mana sumagyarishkacho. Chay poder wanka, mana pita, manchachishkacho. Chay poder wanka, Dios paksimitami, mana manchaspa yachachishka. Kunan punja pusak kunamampish. Agzah Dios atagmi, Pablo mankuska poder takuska. Chay poder wanka, mana sumagyarinacho. Chay poder wanka, mana pitapis yakichinacho. Chay poder wanka, Dios paksimitami, mana manchaspa yachachina. 2 Corintios 10:13-16 kamaka. Nyukanchika, mana yajita hatun tukunchikcho. Hasta wampish, nyukanchikman Dios kushka sinazami, imata rorana kaskazata roranchi. Paisatagmi, kankunapag mampish, chayachirka. Chaymantami imatapish mana yaji mana ninchi. Nyukanchik kankunapagman mana chayashka kakpika, ima sinachari kangichikmankarka. Nyukanchik mari, aji wijayta Cristo manta wijanapagka, kankunapagman punta chayarkanchi. Suktakuna trabajaska zapi, satirishpaka mana sumagyarinchikcho. Chaypak randika, nyukanchik yachachishka sina, kankuna kriskapi, winyachungmi suyanchi. Nyukanchik yachachishka sina, kakpika, kankuna wanka hatuntami paginishu. Chasnami aji wijaitaka, kankunapak jaktamanta, karu jaktakuna pipish, astawan wijasu. Sina kakpipis, suktakuna wijaspa, mirachishkapika, satirispa, mana sumagyarishuncho, ningmi. Yachay sapa pusak, manatak yaji, mana imatapis rorancho. Chaypak randika, imasina kana sinazami, Dios pishunguta churaspaza, imatapis roran. Pishuktak roraska kunazapi, satirispa, pay roraska sina, mana sumagyarincho. Chaypak randika, Dios monaska sinazami, yachachina kakpipis, wijana kakpipis, yachachispa, wijaspa, paija mantata sumagyarin. Sinazatagmi, kunampunja pusakpis kana kangi. Imata ruraspapis, manata giyazitak sumagyarinachu kangi. Chaypak randika, imata mana ruraska sinazami kana kangi. Kaitakarin, azitak yoyaringi. Suktakuna ruraska zapi ama sumagyaringi. Chayka manata pingah kunapagzami. Paikunazami kikin ruraska sina kaita chayta, mirachiskani. Nyuka mantami kaisina tukuska, nirin jakuna. Dios taka pimana umangacho. Chay manta, kanzatak ama umaringi. 2 Corintios 12:11-13 kamaka. Nyukaka, sumagyarishpa rimaspaka, upa mari tukuskali. Kankuna mantamari, chasna tukuskali. Kankuna mari nyukataka, paika ajimari nina karkangichi. Ima mana kaspapis hatun apostol kunami kanchik, nihkuna manta yazi uchizaka mana kanicho. Chay mantami apostol tak kaskataka, rikuchina kunawa, mancharina kunawa, milagro kunawampis, kankuna purapika, tukui pasienciaun roraspa rikuchishkani. Suktakpi tandanakuska krikuna mantaka, ima pitak uchizaka kaskangichi. Nyukazami kankunataka imata mana manyeskani. Manyespa zakichishka kakpika, perdonangichi, ningmi. Kai pusakka, suktakuna, nyukanchiktakmi hatun apostolkuna kanchi. Pablo kamana apostolchu. Chaymantatakmari, mana aji katik krikuna kangichi nishka mantami pai imashina kaskataka aji aji rikuchishka chay mantapishmi ima pitak uchilla kaskangichi ñuka llami kankunataka imata mana mañashkani mañashpa llakichishka kakpika perdonangichi nishka Pabloka Dios paksimita yachachishpa paguta mañanatak kaspapish mana mañashkachu hasta wampish apostolkunami kanchi nihkunaka yallitak kullkikunallatami mañajkunakashka chaymantachu uchillakuna kashkankichik nishpami tapushka shinallatakmi kunan punlla pushakkunapish wakinpika apostolkunami kanchik kullkitakunami kankichik kankunata Dios bendiciachun nihpika kikinpak illakukpipish kukkuna kashka paikuna pushakun krikkunatapish umachishpa kullkikunata illay tiyay kuchishpa kawsakunkuna chaykunataka ama rurachunmi Pabloka kunan punllakuna pakpish kaykunataka alli allitak yuyachishpa kishkashka chaymanta tukuy pushak wawkikuna amataj umarichikchu iglesia churashka kullkikunataka Diospak shimita shuktajkunaman willanapaj kuychik apostolkunami kanchik Dios bendiciachun kuychik nikpika ama kuychikchu chay shina mañajkunaka umajkunallami ninmi Pabloka Pabloka ña upapish kunan punllakunapish ama umarichunmi chashnaka yachachishka chaymanta kankunaka ama yallitak imata mana yachajkunashina kaychikchu shuk yuyaypika kay pachapi ashtawan charik yanata munashkamantami Dios bendiciachun kuychik nikpika mishanakuy kuj yuyachinkichik chayka mana Diospak munaychu chaymanta kanllatak alli

0: Diospaj yuyaita yachashunchi.
1: Diospaj yuyaita yachashunchi nishka uyanapika. Diospaj shungo monashka warmika. Wawa kunata kuyanatami yachan. Nishka uyanatami uyangichi. Wawa kunaka kuyay manta granumi. Wawa kunaka yaya mamapak kuyaymi. Wawa kunaka Dios kushkayami. Wawa kunaka kishpirinata mashkagmi. Wawa kunaka kausay yukmi.

0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi nishka uyanapika. Diospaj shungo munashka warmika. Kikin wasita aji cuidanatami yacha. Nishka uyanatami uyangichi. Yacha warmika. Kikin wasitapis aji ajimi cuidashpa causa. Wasita cuidanataka. Dios atagmi warmikunaman mingashka. Chaimantami, wasika, warmikuna shinallatak, sumak.

se peda, uma manta chaki punta cama kang manchurachi. Hospital Fibus Pam, kambah kausita, hasta un aji hambih kuna pemaki bimi. Kai iski chungka kancis unggul kunata hambih kuna tapis, hambih gapak hasta un aji. Musuh makina kuna tapis mencari inci. Nyawi unggul kuna hambih kuna, mana pak tatarik nyawi kuna. Masna ijak tak mirih kuna, runa hambih kuna tarurat kuna. Kaku kuna